maayong pag-abot. Feel at home o palata sa kulang na humot. Pagpilig mati mo basta panghugas lagamot. Upwestuhin comfortable din palata and relax mo.